Swami cho apu ko ko yo yau hai na man ka hey asioja yau famita apu ko ko ya yau hai.